yankan, men na renonsi. Men dan dan teru men, men nou gwen tjehe. E ye men kwen, e do men ka. Engu ha yankan, men na renonsi.